ni jari oro kan o si bagbejoro ba si nba ni ru ejo ti wo to nbe ti nbo ru ejo ti o ba mura dada se ye oko black maria ti nduro to ni ton ni ta gbangba o tori ta jajo ba fi lugi mori kini pe mo danu duro loni na o ti re ni e si lo fi pamo si gba die e ba mi panu po aye o ni fi mi pamo si kolofin aye nitori na enu yin ni ke lo so o gugu eyin ditetite gugu eyin te nso bo ti wi mo so fun yin pe egungun bi erin ko la ja ma gbe mi o bawo lo se fe gbe mi bawo lo se fe lo egungun bi erin si so mo lenu bawo lo ti se fe je nkan lo we awon agba ohun afiwe pelu asamo oro to lo bayi pe ahere gbaya lowo oloko be ni egungun gbaya lowo atokun satokun le ma so eyan kan le durin waju egungun ko ma so pe ohun o gba ohun ohun gba egungun leti loju atokun soluwa re oni jiya jegbe soluwa re oni kande ninu oyo oga la rere ninu oko asiwaju omo olodo ide ti gbagiri lowo sedo o si ti gboko lowo ajiroko o ti di agba oje ninu oloselu ki wa ni nta njira wa lese fun eje ka ronu jinle ka se ohun to to ka si se ohun to ye akaimo ya awon ise to ti se seyin to ti gbese se bi gbogbo yin le n wo ori ero aye mu jara abi se bi gbogbo yin na le n wo ti dake to si dake isolenu yin lo dake fun ati gbogbo eyin te fi n se ia ati gbogbo eyin te n se blogger te n sorisirisi oro eni tolorun ba ranse o soro o soro si e wo gbogbo awon to soro si jesu christi ni jo kini ana e wo gbeyin won se be gbon gba ti won kan jesu magbele butan jesu to n toro darije fun won pe baba darije won nitori pe won ko mo ti won se e wo ni owo e wo ni owo osi be lo na si n so fun pe ha loni ni won bo owo ijoba ohun jesu so fun pe loni na ni mi pelu re o jo owo ijoba ohun e ti se ti ti je e ti mu ki lo de ta n sayoju na ta to tenu bo ni ta n se ohun ti ko da gbedugbedu yin ko le gbe keke o gbedugbedu yin to n tutọ sọwọ ko le gbọn omi okun ko gbe laelae asiwaju la asiwaju o si ma je eni to ti ga o ti ga na o eyin ni ke lo rera yin ne ke si si mi abosi ni si si te ba le de kajo parapo kajo se o se ni ti jiyan kan lodo ti won pe ko yodo kuro eyin na ti je ni ji ti e je ka

0: gbogba ti e gbogba gbogba oni salai gbogba eyan to ba fe gbagbo onigba je oba yara bi ti duro to wo gbogbo eyin te si se mona fiki te n bere ufuro ni fuwo e bo pe boya awon kan n bo wa mu oro teyin mejeji ti won ma gba ti won si ma fun mowo teyin ni ki gbe o e jawo o e ma je ki tap ti olohun ko mu yin o ti tap ti eyan ba mu yin ko le dun yin pupo sugbon tap ti olohun na be pe esin ni ibaje tanenu oku ni kun ipade to di lola a tun pade ara wa pelu Olodumare gbogbo en to lo bi ise layo le pada si ni o eyin onigbowo wa na
1: honorable Olubunmi to ji oju ti gbogbo eniyan mo si bi ti o ti won se onigbowo eto yi nigba gbogbo.

0: ma ti eri eni gboro lenu ojo meta yi
1: o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju oro na bayo je aye ohun ti wa su mi
0: agbo yi ise lo si je lobe ti wo gbo nipa baba oke ogun ni ogulugbo ade tun fi wi ati bo so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro to njo mo idalenu igbo na gbiyanju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba oke ogun agbalagba ode tun fi wi ati bo se wo san
2: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akura boyo fe bere nkan ka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lo lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to n ba wa ja ninu ise ara wa ati yi to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma ho ye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati irorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbiyanju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese

sisi asekara elomin sisi agbe elomin sisi ode ba si ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe atebo ni ale won na lo nitori amo fi lo ko ewe atebo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyoro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na ma pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu si ara wa be ni nkan ko ni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe atebo yi na la wa na lo won na wa janfani ewe atebo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Tudu Yamilen opposite Oye Mekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafia ara wo ni bi pia pia.

0: Aselo Maduro
1: lasiko tara
0: o ma akora se gomina lulu akora oye mebu international club
1: ke ikabare
0: ake otokiti
1: oja giriwa
0: ayo
1: agba musari
0: oja akowe
1: apapo egba
0: o i see
1: olulu
0: matimo
1: very
0: la america
1: o ba kere akede kabiyesi fo
0: o ba

0: ule la ro e gbogbo eyin eyan wa ni gbogbo bi kibi 39 fa na ti ma gba ni gbogbo ile o tu oji bi ati gbogbo awon ipile to je ti alamu nigbe ati kakakiri agbara ye 30 mo ate o wa loju opo ero ka lu ja ati nke yin pe ire wole de ba yin loni o be ni ni bibi odun ka ba ti n wole ba yin ayo ati alaafia tun ti de ba yin o ibukun agbon gbe ati eku ti se bale toro o ti wole ba yin lalejo
1: amen
0: ke ko wo fa benu ni nitori ti fa ba ti de ba ni a fa mora ni o
1: fa fa bayi la fa mora be ni o
0: adupe o atun ti de lori eto je to wa ta ti mu awon to su yo ni awon iwe iroyin ojojumo le wa se ti go ni
1: de la ro yi
0: lo ro tu ni awon iwe iroyin ti tun be won ju wa mi
1: ba ko ni o po
0: ka ma mu lolokun jokan kasi bere si ni si lawe lawe
1: ati se
0: to di pe abere si ni si bi odun
1: eye kayode
0: e sare da tomi na lori keji lawun
1: ah da tomi

0: Abiodun
1: Ayode
0: Gomina ipinle Plateau Caleb Mofrang won lo ti gbe ofin konilogbele fidi mule lati ale moju kale ni ijoba ibile meta ototo latari isegupani leyi to waye ati didugugu laja ma eto abo lawon agbegbe ohun awon ijoba ibile ti oro n kan ni ijoba ibile Bakinlade ijoba ibile Bokos ati ijoba ibile Mangu eto konilo fidi mule ohun en lo bere lana ojo aje ojo kokanlelogun oju kesan odun ti a wa yi o nigbati ko ni si lilo bibo enikeni tabi oko tabi ohunkohun lati ago mefa ilo le titi lo di ago mefa idaji o gege bi won se gbe ofin ohun kale commissioner fun oro iroyin ati ibaraalu soro fun ipinle naa eni joy islamab en lo mo kede oro naa atijade to visitor lana ojo aje atijade won wa so wipe ijoba ipinle Plateau ohun lo ti kede loju ese bayi ko di mimile o ofin konilogbele ni ijoba ibile Bakinlade Bokos ati Mangu ni ipinle ohun latari ki won ba le wa gbodekun fun oro eto abo didun kuku laja mo ni agbegbe naa ati bi ipaniyan bo se wa de toro fun kale gege bi ijoba se alaye won ni won fe wa gbodekun fun oro nipa eto abo leyi ti o ti di bembe yeke nitori idi eyi ki awon eso alaabo ki won le raye lati da alaafia pada si gbogbo awon agbegbe ti won ti se pupa ni ti oro rogbodiyan si ti n waye lati be nitori abo lori emi ati dukia eni o je ijoba naa logun o ti won si fe ki awon kan ma te ofin lojumole ma fi ofin si owo ara won lati ma wo akuto ni gbogbo awon ilu ti oro kan nijoba ibile meteta ohun e lo kayoku ni iwe iroyin punch ati gbogbo iwe iroyin to jade loni
1: Kayode
0: Biodun
1: oga agba olopa ni orilede yi yen tujide so mo ti se kilo fun gbogbo awon oloselu pata o ati gbogbo awon alatileyin pe to ba ti di asiko eto idibo o gudo ri enikeni lati pe ko lo ma ko awon janduku tabi pe ki won ma ra ibo ki won ma ta ibo ni asiko ibo iye eyi to ma waye lodun 2027 te bo yi disu to soro na o ni owo o ni ajo olopa orilede yi o ni faramo lati pe ki enikeni ki o ta pa si ofin eyi ti o gbe ilana eto idibo kale olohun yo sise papo pẹlu orisirisi awon ajo eyi to je ti eso alaabo lati pe ki won le tanawadi ki won si fiya je enikeni ti won ba ri pe o se nkan ti o da lasiko eto idibo naa o ni bo ti le wu ki irufe ni be ko gagara to o ni yo koju ofin o o ni ki wa se pe boya ki won fi panpo fi gbe enikeni nkan o ni sugbon sibe iru eni ti won ba ti gbamu ti won ba ri pe nkan buruku ohun lo se ni asiko eto idibo naa boya o gbe ibon lowo ni tabi ohun ija oloro kankan eyi to le se eyan lese tabi ko maa rabo ko maa tabo o ni irufe ẹni bẹẹ lo jẹ pe wọn yoo jẹ ko koju ofin o ni to ba tun koju ofin tan wọn yoo tun sọ fun agbe ifọba eyi to jẹ pe o wa nidi ẹjọ rẹ pe gbogbo nkan to ba tọ to ba si yẹ lati pe ki irufe ẹni bẹẹ ko le mọ pe iru ẹsẹ to n sẹ naa o lu lomira daadaa ni wọn gbudọ se o lati le ri daju pe gbogbo ẹ pata ni o waye lasiko eto idibo naa ẹ kọja lọ sinu iwe iroyin Daily Post ka ẹ lọ ka lẹkunrẹrẹ.
0: Biodun
1: Ayode
0: awon igara olosa na ti lo se be lo kolu awon akeko ti ile eko fafiti ti ipinle Taraba leyi to wa ni Jalingo awon afurasi agbebon kọrun sise labi igara olosa ni won so pe won ti lo se akolu si ilegbe awon akeko leyi ti o wa ti o je ti ile eko fafiti ti ipinle Taraba ti won wa ni agbegbe ti si ni Jalingo to je lulu ipinle ohun ìṣẹ̀lẹ̀ náà ni wọ́n ló wáyé láàrin aago kan sí aago mẹ́ta òru àná ọjọ́ ajé ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹsàn-án ọdún tí a wà nígbàtí àwọn ìgbàlá ọlọ́sà tí wọ́n sọ wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ya ojúlédójúlé lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà tí wọ́n sì ń gba àwọn dúkìá wọn bí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ayárabíàṣá alágbélétan tàǹgbà àpò arúnilágbára àti àwọn nǹkan mìíràn tí ó jẹ́ ti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún àkọlù náà ni wọ́n sọ wípé ó wáyé lẹ́yìn ọjọ́ péréte tí àwọn ìgbàlá ọlọ́sà tí wọ́n ṣe àkọlù irú ẹ̀ sílẹ̀gbẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa iṣẹ́ ìtọ́jú ẹni àti gbígbẹ̀bí aláboyún ní Jalingo ọ̀hún àwọn ilé àti àwọn agbègbè tí ọ̀rọ̀ ń kàn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi tó rẹ́yìn létí ni agboolé díọ̀ Stroa Villa Mumbai Compound àti Three Brother Villa gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe ṣe àlàyé ìròyìn láti ilé ẹ̀kọ́ fáfitì ọ̀hún láti agbègbè léyìí tí ilé ẹ̀kọ́ fáfitì náà wà ń lọ lẹyin ti o daruko ara re gẹgẹ bi ebel muda n lo so wi pe ogun logo awon akeko ni won se be ti won se akolu si o leyin ti won wa ni agbegbe alabasi enu ilu ti agri leyin to si je wi pe lasiko ise la bi ohun ina gba opopolopo dukiya won elo kayuku ninu iwe iroyin daily post iwe iroyin vanguard atope iwe iroyin mi to jade loni
1: de
0: bi adun
1: ile ise ton ri si eto eko ni orilede yi n lo mo ti ro gbogbo awon obi ati alagbato lati ri daju pe won ko awon omo won pada si ile iwe unity gbogbo yi to je pe won so pe won agbudo lo o alausa to soro yi lanu ode yi n lo so pe awon ti gbo pe awon ti won kora won jo ti won pera won ni egbe obi ati oluko ni orilede nigeria to wa fun ti awon unity college won yi ni won ti pase fun gbogbo awon omo won pe ki won fidi mole o wi pe won agbudo lo si ilewe ngba ti alausa wa ma soro lati enu eni gan ti se adare eka iroyin ati biba ara ilu soro ni ile ise ohun yen folasade bori owo nlo so oni ko se nikan to me gbe obi ati oluko ti awon unity college na o oni tori pe ko se to mo ikunlo won loyo rara ati rara ni o ni won asi lase lati pe ki won soro loruko gbogbo awon ilewe to je ti unity college ti be kaakiri orilede nigeria oni nkan ki nkan ti awon egbe obi ati oluko n ba so oni won kan so si apo ara won ni tori pe won mo won won asi gbe won kale won asi fun won lase lati pe ki won le soro loruko gbogbo awon ilewe to je ti unity ti joba na oni fun idi eyi ilo n ro gbogbo awon obi ati alagbato pata pe gbogbo ase yi ti won pa ni ki won yi pada o ki won si je ki gbogbo awon omo ti n be ni college ki gbogbo won ki won pada si ile iwe won lobi ogan o e wo akoja lo sinu iwe iroyin vanguard ke lo ka lekunrere
0: jadun
1: ayade
0: awon merin ni won ti fi kele ofin gbe o lori bi won se yi omo tuntun leyi ti arabirin kan to ni ipenija opolo ti o bi o gẹgẹ bí ọyàn ti sọ ilé iṣẹ ọlọpàá ti ìpínlẹ abia òun ló ti fi tako òfin gbé àwọn afurasí mẹrin ọtọọtọ lórí ṣíṣe àfọwọ́rá ọmọ ọdún mẹrin léyìí tí wọn jí gbé lọwọ ìyá rẹ lẹni tó ní ìpèníjà ọpọlọ gẹgẹ bí wọn ṣe sọ tí wọn sì tún lọ ta ọmọ tuntun ọhún fún ẹlòmíràn agbẹnusọ ilé iṣẹ ọlọpàá ìpínlẹ náà mọrí ìṣínàkà òun ló mọ kan rẹ kẹkẹ náà àtijáde tó fi síta lánàá ọjọ ajé nigbati o daruko awon afurasi ohun gege bi Gladys Nathaniel odun 58 Victor Udoshuku odun 57 Shijoke Obunwa odun 69 ti Oyin Onoro Shinwe odun 43 gege bi Shinaka se alaye oyin ajo ti n kugiri si ọ̀rọ̀ rògbòdìyàn ti ìwà ọ̀daràn pẹ̀lú àjọ tí ara rẹ̀ níléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní òbéye iná fi kélé òfin gbé àwọn afurasí ọ̀hún ní ọjọ́ 16 oṣù kẹsàn-án ọdún tí a wà yìí látàrí bí ó ṣe júwe ipe ìròyìn tó gíríkì àti ìfimúfilẹ̀ tó láàrinrin òun ni wọ́n ṣe tí wọ́n fi rí wọn mú o bẹ́ẹ̀ ló tẹ̀síwájú tó ní ìwádìí òun ló tú ránlẹ̀ ní bẹ̀m̀bẹ̀ yẹkẹ wípé àwọn afurasí ọ̀hún inú lẹ̀dí àkùpọ̀ tí wọ́n sì lọ ṣe bẹ́ẹ̀ tán ṣe àfọwọ́ra ọmọ ọjọ́ mẹ́rin náà látọ̀dọ̀ ìyá rẹ̀ léyìí tí wọ́n sì tún tà á fún ẹnìkan ẹ wò tẹ bá fẹ́ kàyókù ìwé ìròyìn punch ìwé ìròyìn daily post àtàwọn ìwé ìròyìn kan tó jáde lónìí ni kí ẹnáwó sí.
1: Adupe o
0: ti e nse atileyin fun eto bo se won ta fe amoriri yin o para lowo olorun le lajo ma ri bara
1: ami olorun
0: lo ko enikeji mi
1: a chief commander biodun ilori nle mi je alade alele lo ko ton fi gbe mi laruge
0: oruka de lo ko ti mi ati wede fale gan baba to bi mi lomo erji ekiti ngodi city na bi mi sibe na mo dagba si biodun ya karele
1: ile la nlo agbe kan oroko roko roko roko kogba gbe ile
0: o ya fe gbe mi abe ope anuya lẹrin jiyin ekiti
1: o da kokoro moto temida o dara moko ekiti
2: 2026 pastor conference is here again
3: olorun ayo
2: akpiru ati ipagọ lododun awọn alufajo apostolic christ labi akoso pastor s oladele are ijo apostolic christ nigerian overseer ipo gbogbo awọn ranse olorun ijo apostolic christ ti bi ipagọ lododun nibi ti gbogbo awọn olukopa jo ti gbagbara family on to fun si anase ti a pe won si wa gbojulowo kodo oro olorun idanileko lori eto lera re ni iwo lagbara fun gbogbo awọn ranse olorun adua ati soji to gbona jajan akoko lati le dapo mi wo pelu olorun bi ati reti si agbara re laarin wa akori gboro ipagọ todo yi ni bibeli na oro olorun si gbogbo eniyan ti zi ojo kejilelogun si friday ojo karundinlogun osu kẹsàn-án 2026 ló máa wáyé lórí ilẹ̀ májẹ̀mú apọ́sẹ̀lì àjọ babalọla international miracle camp kejara keji nípínlẹ̀ ọ̀sùn àdúrà pàtàkì fún orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti ìjọ apọ́sẹ̀lì ti kristi lágbàáyé ọgọ́rọ̀ àwọn ẹni àmúlò ọlọ́run tó kún fún iná ẹ̀mí àti agbára rẹ̀ ni olúwa máa lò prophet ezekiah owoladeji ajimire àgbàjọ apọ́sẹ̀lì ti kristi nigerian university pastor e ọ̀dẹ́jọbí alábòjútó àgbà pastor s owoladele ààrẹ ìjọ apọ́sẹ̀lì ti kristi nigerian university mọ̀gbàgbé tuesday 22nd sí friday 25th september 2026 ni conference planning committee àwọn olórí akéde.
3: Say you don't hear about African Import and Export Solutions AIES. Yes, so time don't come now. When you say all goods where you want, whether from China market or USA market, put the retail for here for Akure easily. You like what you they see for online for China market or from US market? Oh yeah, now consult African Import and Export Solution for Bodundo State. Make them bring up for your domot. Then they help do procurement, buying, get them, import them, give you for Akure. If you want export goods to Bodo Yibo, AIS na baba. Then they do export training with license registration. Unwe Luile, Oko, Electronics, Kabawan Kombele Mele, Ton Rilore Rokai Lujara, Lamoja Gbaye, Ni China, Tabila America. Kosi, African Import and Export Solutions. Karaja na unko teji na wanibi, la isi wa hala. Mutumba ni koja roke uku. Visit African Import and Export Solutions at Shop 8, beside Groovy Hotel, Ijako Gate, Akure Undo State. Then get office for Lagos, USA and China. Telephone 0806 1600309 African Import and Export Solution, increasing the wealth of Africans.
4: Agbe ofo pa yajo are olo abiru kiti eni gan eni mu ko wa nde oro mi ori ara re ni o bi mo
5: ebon mi enikan o se yin are ara lo nba yin ja e so bo se se yin ka gbo
4: igbo ro mo so mi isora nfa mi so ori teri ge ara ndu mi ibade to wi igbarugo je temi ilerin ogbo na kan se keji ma
5: are ara ni ogbo te yan le lo ko royin e pe lo mi bo se dara to ni massive capsule egbogi to kapa gbogbo ami ati apere so niyan o elora mustive capsule ke ma ta kebe kebe pada
6: mustive capsule ogwa kaka kiri bi 2010 ojulowo ogun jake jado ipinle ondo mustive capsule wa nilu akure ondo ile oluji ore okiti pupa ibokoda mustive capsule tun wa nilu owo ikare akoko isu akoko oka akoko ifo ati nilu kaba
7: ile ise timi tayo trado medical nigeria limited lo nse mustive capsule jade lati mo pharmacy to sumo yin e pe 08103369434 bi aye pada ko ba si leyin ojo meji kasi dokita re o.
8: Where did you buy it? Easy, yes easy.
9: Ekudede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba ti lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kun si nbe tori pe n to ti kale to ti kakoni e ti ma gbo nipa seed care ini le se ko ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de orun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo ti dukia ise mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta won wo pe bile aye se ri lode oni je ona ti ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu nikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile mo kale
10: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulrakim gẹgẹ bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumuse nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilu nu le patapata ti o wu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ti bẹ lo leyin a tun wa bo sori pe ina se se mo na mo na bayi ta fe ma ra bi solar in ba ta nkan kan atun ta ni CDK atun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra soyin machine fun e ni fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san o tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon e ni wi pe won le ra nkan ka de ma san o die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe ose ose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK o ma pale gbogbo nkan ta ba ti lan fe ra yi won mo gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan CDK wa fun ni nkan to se pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafani pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa kawo wa lo ba yin sanwo duri ani to ba tara moto wa fun wa lafani ki won lo odun meta lati sanwo to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba ti se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun won gba 70,000 so ki mo le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe amu osu mewa ni madara mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti madara ti mo osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbo wa fun ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti rora mu ye ose to ba ro million lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin CDK mo pe eni oni bi ti o ti n jade a gbe oja re fun yo de tun mo sanwo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so yi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba ma gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade afani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
11: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
12: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe to chief pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707-454-2995
11: oro le ti gbowo re yan gbogbo eyin ti yan fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro ipe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CDK ori bakan na won se o
12: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe to chief pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707-454-2995

0: ti Oluwa nile ati ekun re.
1: Oh yes.
0: Aye ati ohun gbogbo ti o tede sinu re.
1: Oh yes.
0: Nitori to fi dira sele sori okun, o gbe kale lori iso mi. Tani ogun ori oke Oluwa lo. Tani odun oni mimo re. Eni to ni owa mimo ati aya fufu. Ti ko gbe okan re soke si asan, ti ko si bure etan. Oni ori buku gba lowo Oluwa ati ododo lowo Olorun igbala. Eyi ni ranti safari re. Ti safari re Olorun celestial. Egbe ori yin soke. Eyin enu ona ki agbe yin soke eyin leko ayeraye ki obo ogoje over Jesu Christi Michael mimo Olorun gba ope wa ta lo bo ogo yi Oluwa ti o le ti o ni agbara Oluwa ti o ni agbara ni ogun egbe ori yin soke eyin enu ona ki ajumo gbe yin soke ki obo ogoje over Jesu Christi Michael mimo ko po ta lenu mo ko dogu ti satani ta lo bo ogo yi Olorun awon mo ogun o na ni obo ogo gbo gbogbo eyan bo ti si radio re si kan ni adaba 88.9 iku omo dagbere
1: amen jesus
0: bi Oluwa te nbe gbogbo abiya mo sami to lapere a o ni fowo wa gbo mo si
1: amen jesus
0: gbogbo abiya mo sami to lapere a o ni subu
1: amen
0: bi Oluwa te nbe a o ni rare
1: amen
0: bi Oluwa te nbe a o ni taraka ni ajo wa ko ni baraye ninu ofa ilara ko ni ba wa ofa iku ko ni ba wa oju esin ko ni ran le wa lori bi osu kese ti npale mo loruko Jesu bo ba ku seju ke mi ati yin a o ni ba lo osu baba ko ni ba ku sile wa gbogbo eyan sami eni fi bi wa emi ati re ko para re eni fi bi wa wa ko para re iran lowo alaile niyan ko wa wari oju oni ti wa a o ni subu a o ne rare be lo se mari Jesu Oluwa wa oro iyere lojo mejo mejo ojo isegun oro na re lati jo Trinity Cathedral nilu Omifon mo pa ni ase Olorun meta lokan ko tu aye re Olorun baba omo e mo ya ko ja fun wa loruko Jesu o ne pasan o le mi ati yin a o ne pasan emi ati yin gbogbo abiya a o ne soko ekun adasun ajosun ko ne wole wa bi Oluwa ti a o ni jebi iwe Jeremiah 28 verse 6 yen kilo so be lati verse 5 bo loni loruko Jesu itare ko yi pada oni si ayo ko je fun o iwe Jeremiah yen loruko Jesu to wa ara anu gba loruko Jesu itare ko yi pada loruko Jesu itare ko yi pada en to ba ri Jeremiah 29 verse 10 yen ko sisile kilo so Jeremiah 28 verse 5 yen
1: Jeremiah woli si wi fun Ananiah woli
0: wi pe
1: wi
0: pe
1: oh
0: yes
1: pe Jeremiah woli si wi pe
0: ah eh hallelujah o ni gbogbo awon to duro niwaju Oluwa ki se eni to ngbe nile Oluwa nikan eni to rin ninu Oluwa eni ti ko dale ileri ati majemu eni ti ko ko ofi ati ilana Olorun re sile mo pa ni ase o ya lo ri esi adua ki lo so ni be ma
1: Oluwa ki o
0: se be
1: Oluwa ki o mu oro re ohun
0: to ro lokan re yen leta ayo re yen o ya tewo lo gba kilo sama
1: oro re ti wo so tele
0: se o ni oro re ni

Nigeria ti eni ipese IPO ti Dangote Petroleum Refinery ti ship baye o ship fun lati di onipin ninu ile ise na ipin kan je 525 naira o si le bere lati ipin mewa iye je 5250 kiko pa ninu ipin ile ise na rorun o le se iforuko sile nipa awon ile ise ti ajo SEC fowo si pelu awon ile ifowopamo to nko pa ninu eto yi awon pepe isuna owo lori phone ati ayelujara fintech awon stock broker ati awon ona miran ti won fi owo si te BVN re sile lati jeri pe idanimo re je otito yan iye ipin to fe ko si san owo re leyin na ami idaniloju pe won ti fi oruko re sile fun ipin re won yo fi ranse si o sabe wo si ipo.dangote.com lati mo bi ati ibi ti o ti le se iforuko sile fun ipo na jowo ka awon ilana ati ofin to dirobo ohun to fe ra to ba n se yemeji ba ile ise to mo nipa se soro awon stock broker ajo isuna ati awon olupanidamiran isuna owo re soro fun itonisona ki o to foruko sile.

Nigeria ti eni ipese IPO ti Dangote Petroleum Refinery ti ṣi bayi o ṣi fun lati di onipin ninu ile ise na ipin kan je 525 naira o si le bere lati ipin mewa iyen je 5250 kiko pa ninu ipin ile ise na rorun o le ṣe iforuko sile nipa awon ile ise ti ajo SEC fowo si pelu awon ile ifowopamọ to n kopa ninu eto yi awon pepe isuna owo lori phone ati ayelujara fintech awon stock broker ati awon ona miran ti won fi owo si te BVN re sile lati jari pe idanimo re je otito yan iye ipin to fe ko si san owo re leyin na ami idaniloju pe won ti fi oruko re sile fun ipin re won yo fi ranse si o sabewo si ipo.dangote.com lati mo bi ati ibi ti o ti le ṣe iforuko sile fun ipo naa jọwọ ka awon ilana ati ofin to diro bo n to fe ra to ba n ṣe ye meji ba ile ise to mo nipa ṣe soro awon stock broker ajo isuna ati awon olubanidamiran isuna owo re soro fun itonisona ki o to forukọ sile.

ni ose to koja ta mu eto yi wa saye ko to di pa pari eto logun logun awon eyan ti bere se npe wa ejo e ma bo lodo wa awa na fe dupe eni ba te dupe ori ana awon mo pe yo gba omi ki ti se pe won ti fe gba omi bi ko se pe won fe fi emi mo re han tori won ni yinyinyi kinu eyan o le dun kori eyan o le wu a de ti lo tu gba ohun awon eyan sile opolopo won gan ti e wa ba wa ni studio ti won so po ya o e je ka dupe o awa na fe soro o mo dupe pupo lowo awon omo ipinle Ondo fun wi pe amore opolopo nbe to je pe ko si ru ore to ba se fun won ki jo won loju iru awon eni ti o de le sore na ni ki saba mo yore sugbon yin te mo yore te dupe yi o tun ti wa ni akole o wi pe ki se abara boore je eye kan be eye yen ki gbagbe olore on pe eye yi ni eyele to ba nba yan gbele bo ti wo ki ohun ko won le sele yo duro gbon gbon ni eyele ma moore baka na ni eran ko kan be ti won pe ni aja on na ya saba ma moore te ba bo aja fun won gba die ko si n to le sele aja yo duro ko ni gbagbe sugbon opolopo eyan ni iwa won o ti e da to ti eran ko gan bo se won loore won mo bo se won ni nkan kan to gba yi to gbeye won mo iru nkan bayi o ku te ka to le kan se mo kin pe ka bo si ori eto to ni o e je ki a ma beto na tesiwaju ko to de pe a ma fun awon eyan wa ti won tun ti pe wa a ma fun won laye eyi ti e ba fe pe wa abi te ni nkan kan ti e fe so nipa eto esiwaju nipa ohun to le mu anfani ba community yin e lo si office awon Ondo Community Connect ti won wa ni dojuko Oyemekun Grammar School eyo e ba won be in te ba ti lero lokan lero ngba okan yin won fi to awa leti lati be e se pupo e si tun le pe wa na lori aogo lekan si e kabo sori eto yi e se people.

agba adeju won chairman ni okolwatedo community bashiri bashiri ofokiaro mo fi asko dupe honorable olubumi tuji ojo pe o se o fun ranlo ti fun ni pa ninu pa drainage ti o fun alowo ti a se apaka e ni odo wa mo dupe lowo e gidigidi baladura de ki kai bi alaye olo amude be o ko ni sa esan o o se gan ati iru eri ko se to ran lowo be eri ni adugo wa gbogbo awon oloselu to wa won kan wa ba promise wa lo sugbon eni ko mo wa o si mo a o mo ko mo wa won si ran wa lowo won fu wa lowo ta fi se drainage adupe lowo gidigidi ma tu fi asko na ro awon odo ko won kawe ile to ba kawe ko ko se owo kukọ se owo kon ye se tog kakiri tog o pe ko sere ni tog sere ni tog o ewon lo ewon iku ojiji awon tog ba pare lo ni igbeyin so e je ki omo wa kawe eyin odo e kawe eyin odo e kawe e kawe ti gbogbo ni lo ni opolo iwe e ko se owo ko se owo o kan ti mo le so ni yen iru ise ti bi ti o n se kakiri drainage o se ejo e ma ye ka baje e ma ye ka baje e ma ye ka ma da idoti si gota ta ni da idoti si gota ise yen a ma baje oruko jesu ise won o ni baje o mo dupe lowo bi ti o se o may God bless him and his ministry may God bless Ondo State Connect oruko jesu a ma ri yin ba o e se gan God bless you.

oni ju bayi lo fun ti ose yi e ti gbo lotun e ti gbo losi ati lo lake ati lo loko bi oko ba de ti roku to ba rosa yo pada wa fori bale fun elebute eyi ti e ba fe pe wa aye wa fun yin o e si le kan si Ondo Community Connect ti won wa ni idojuko Oyemekun Grammar School ile glass to koju si Oyemekun yen ibe ni office Ondo Community Connect ta gbogbo mole si e kan si won be e je ka mo bo ba se nlo lagbegbe yin tori kile yo tesiwaju onise ti minister wa nse tinu gbogbo awon eyan de ndun ti won de ndupe atuma tesiwaju tori awon eyan ti won pe wa lati femi emore han won o lonka a dupe lodo Olodumare dede en te de rogba yi Ondo Community Connect ka te n ba won sise lotun sise losi lo oki lo isale lo si awon communities awon igberiko won yen lati bere pe kilo kan kile nfe kilo le mu ki ayo yin okun ti won si so fun won ta won na njise fun minister ti won de nse adupe lowo eyin na o wi pe ku ise eku iyanju titi di igba ti a tun ma pade Ondo Community Connect adupe pupo lowo yin o labe oludari ile ise na iye ireti otekwa mu kin pe ku dede asiko yi o e se people.

0: Bazo, Olorun darogun aisan.
1: Moki onile moki alejo ani faisan lo gba oruko ti emi ni Babangana ti gbogba aye ma pe ni Baba Kerewa alase ati oludari Stand Action Koboko eike ikudie kudie to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
2: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
1: phone number mi 08164 12 277 lekan si 08164 12 27 77
3: ki la mo si Stand Action Koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin nikan soso o ni a pe ni Stand Action Koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin nikan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera daada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti tri pada si boda asuke suke niwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi Stand Action Koboko wa fun olomo okunrin nikan soso aiso ti gbogun olohun ni fe se wa gbogbo nkan ti o ba le ma se wo olomo okunrin n fe ko gbiyanju ko wa ba mi
2: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
1: phone number ni 08164 12 277
3: egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun o ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 won ma fe iya o meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re o gbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo aja fo re o le gbe ra dada ma fi dagula
2: mo wa ni waju Continental Guest House Nepa nilu Akure
3: ibe ni o wa to mo okunrin nikan mo nse toju ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi re ni gbogbo igba e ri keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fin bi so fin re si ko po to ma fi dagula o le pe mi sori ero obani soro mi
1: 08164 12 277 08164 12 277
3: nkan ki nkan ti o ba se boya won se eyo e marun e mefa ki le to mo bo se se eyo lo se mo mi abi ti o ba le se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagula gbogbo nkan ki nkan ti o ba won se ninu ago ara re boya ara n ta eni abi ara n ja eje ni abi inu re n kun ni gbogbo igba orukun ru eni orikerike ara n ru eni abi ati rin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omokunrin re ko duro dede to ba tiri pe nkan omokunrin yo dodere a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu isan ara ni se mo pe ogoko wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi ngba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isan ara omo olomo okunrin isan ara kan wa to sise pato ti isan ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomo okunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a pe ni arun jejije wọ́n fẹ́ ṣe gáàtì ẹ nǹkan máa jáde níbi gáàtì ẹ wọ́n máa fọwọ́ tì sínú irú nǹkan báyìí yóò dáa kan sí mi.
2: Ní iwájú Continental Guest House Nepa nilu Akure
3: ibẹ ni mo wa gbogbo nkan ki nkan ti o ba nse wo olomo okunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomo okunrin nikan ni mo n pe o gbogbo nkan ti nkan ti o ba nse kan si mi.
1: Phone number mi 08164 12 277 77 08164 12 277
3: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija ti tiẹ o tiẹ ti fa ese re n wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ a sise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ ẹ lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n se o ka to mo ogun ta ma fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obinrin ni ọdọ mi boya o wa nitori ọkọ rẹ oni o se wa itọju olomo okunrin nikan soso oni mo n se kan si mi.
2: Ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
1: phone number mi 08164 12 277 77 lẹẹkan si 08164 12 27 77
4: Nigeria ti eni ipese IPO ti Dangote Petroleum Refinery ti ship baye o ship fun lati di onipin ninu ile ise na ipin kan je 525 naira o si le bere lati ipin mewa iyen je 5250 kifo pa ninu ipin ile ise na rorun o le se iforuko sile nipa awon ile ise ti ajo sec fowo si pelu awon ile ifowopamo to n kopa ninu eto yi awon pepe isuna owo lori phone ati ayelujara fintech awon stock broker ati awon ona miran ti won fi owo si te BVN re sile lati jeri pe idanimo re je otito yan iye igbe to fe ko si san owo re leyin na ami idaniloju pe won ti fi oruko re sile fun ipin re won yo fi ranse si o sabewo si ipo.dangote.com lati mo bi ati ibi ti o ti le se iforuko sile fun ipo na jowo ka awon ilana ati ofin to dirobo to fe ra to ba n se yemeji ba ile ise to mo nipa se soro awon stock broker ajo isuna ati awon olupanidamiran isuna owo re soro fun itonisona ki o to foruko sile
5: iléeṣẹ́ tó sẹ́ tó kí ó fẹ́ǹfẹ́ ó kẹ́ǹkẹ́ ó wá sẹ́wẹ́wẹ́ ó dùn bí lódòdó létí ó dùn bí dòdó ìkirè 88.9 àdàbà fm.

0: rise and shine.
1: Hello.
2: Hello. O apa ya mejo da ma ko eto.
1: E seun o.
2: Eh ma ni tenu bo bi owo o.
1: Ami o.
2: Eh ni soro so o.
1: Ami ami ami.
2: Ah mo ma ba won family omo to wa ni folder level yi ti asitan ba lo ba mo ba won obi e kedo. Ah olo ni je ka iru e mo o olo a tu ebi na ninu o.
1: Ami ami ami ami.
2: Eh omo to tun pa baba yi na o ma de tun ga. Eh to tun pa ya yi. Ah o ga o omo wa ma ni pa wa o.
1: Ami o.
2: Ah ni bi omo ti o pa wa o.
1: Ami e seun.
2: E se ko eto.
1: E seun o. 0816251991 Eti atun welu mi Ogbono nu
3: O tutu len
1: Ben beru yin
3: Tari omo ti asita baba yin Ah mo ba won die kedu o lati kekere titi to fi de 400 level ani se lasan ani yagun ale o
1: Ami ami ami ami
3: Okun to de ri ninu konga eno ko se wadi dada boyo ni awon to patoju sinu O da le je iwonu lo je ki baba ko se ni afara won o ji olohun e ko eto
1: e seun o 0816251991 o gbona nu
4: o tutu leyin bebe royin
1: e seun
4: e ma ka tun sa
1: e seun o
4: e kun se lataro
1: e seun
4: oruko mi ni weche lati ilu idua ni
1: o ya n gbo yin
4: awon toko ti yawo ati omo ti kan dawo le lori yen mo ma ba dile won kedun o oruko jesu ani kojo lojo lo o
1: ami o
4: e ku eto
1: e seun o e ja ma lo iyoku yo tun di ola lagbara lowo olohun ta tun ma pade lori bembe royin ope ya mi jo oda na lo ko temi je o ipolowo oja nlagumowo e ma ko bo ni ketiketi o gbona nu otutu leyin bembe royin
5: yiga o sele oke bembe royin le gbo lowo ni le ise adaba efe Walai ogbonanu fun kede tabi polowo oja yin lori eto yi ekan se ka ipolowo oja ile ise adaba efe to wa ni fegbekegbe a division loba deshida road akure tabi ke pe jo oda sori ero ibanisoro yi 0806 904 6714 bebe eje ajo ma gbo lo

0: ba je pe ka gba ni nimoran ka gba ni ka se itoju nipa ilera ara wa ki lo le mu kemi wa gun ki lo le tun mu kemi eyan kuru gbogbo e lori eto yi ni e kuro lele kan si akoni obirin naturopath Kemi Olofsam
1: e se olotu mo ki gbogbo awon ti won wa nle papa julo awon to je pe won ti fi akoko yi sokun lati ma gbo eto yi ni ojo mejo mejo ni akoni ta wa yi adaba efe se alafia ni mo ba yin ajindara yo ma je ni gbogbo gba e ku tetile ko
0: to mo mo pe osose lo nse ototo oni mo fi mu oro yen wa pe ibi ton tin lo mi lomi tin ton opo ti ma ro pe ewo ni won tun mu wa lose yin
1: e se olotu akori tutun ni amuwa a fe gba imo nipa sison eje ninu ago ara wa understanding effective blood circulation. When there is no blood there is no life. So ise ribiribi ni sison eje ni oko ninu ago ara wa to ba ti di wipe eje o kaakiri ago ara wa to ibi ti wahala to ti ma n dide ni gege bi nkan ta gbo ninu foran ti won lo fun wa ni ekan. We want to look at the causes of poor blood flow. Ki la won nkan to sokunfa ti eje o kin fi kaakiri ago ara wa de ki de ni awon ami. We won't be able to finish the topic this week. Ose meji la ma fi ko eko yi this week and next week. So atuma wa mo ki na won ami ti a ma ma ri. So when you listening to the sign and symptoms now, how are we pe gbogbo awon aisan to lugo si ago ara wa wonyen a ri wi pe nipa wi pe eje o kaakiri ago ara wa to n lo sokunfa opolopo ni inu e. So boya ti a ba pada de a mu ni ekunrere.
0: So e ja sare dodi keji ta ba pada de a bere si segun si lori oro yi e ku kale.
2: Adekunle o ma tojo meta kan se ko si to fi wa si bi se
3: ai so foni ku fo ladide to ba mi fira yi ni
4: koda mi o ronun sumo se ni mo mi gule gule
2: lo ti lo se ayewa gbara re
4: rara o mo ko lo ogun ti mo ni sile ni
2: kai ko ye ko ri be self medication loloyinbo npe yi
4: ni bo ni mo ti wa le se ayewo ohun
2: iwo ti gbo nipa Lawson National Healthcare Center ni number 26 Ayegunle Street opposite First Gate High Court Akure ni won wa awon ero igbalode lo wa nbe ibi ki bi te san ba saba mo si lagwara re yo wa sita yo tu so ona bayo asiri aisha isan ati pipe laye ti awon baba ati iya wa fi lo 100 years ju be lo ni be ni won tu fun won ni imoran lori awon to ye ko je to ye ko mu
4: eh
2: ti wa gbo awon orisirisi nkan ti oni je ki agora re gbobode aisan natural product lo wa lodo won go to Lawson National Healthcare Center for body checkup treatment natural product and counseling
4: ni bo ni address won yen
2: number 26 Ayegunle Street opposite High Court Gate Akure wa gbo o gbodo je nko to lo se ayewo yi laaro kutu hai telephone 0803817 7268
4: ope o ara mi ti ya.
5: Thank you Lawson.
6: Anu ọkọ n ṣe mi tori aisan to ṣe won lo onbo lẹyin ọpọ igbiyanju ati toju won o si mo to nfa ona bayo si wa fun o gbogbo eni ti o ṣe ayẹwo to tọ ati nibi to ye ko le re sigidi eniyan lati ra oogun fun re lai ṣe akọṣẹ mọṣẹ to yan fun aisan be o le lo eni ye ko lo oro meji to n lo oro mẹta lẹẹkan naa gbogbo alaisan to ye ko pada sọdọ dokita lọ fun ayẹwo lati mọ ibi ti ara e yade ọna naa flaisan mo ṣe lara ru ẹni bẹẹ iwọ to gbẹkẹle oogun lilo nikan lai yi igbe aye to n gbe tele pada o kan bo loogun owo ni gbogbo ẹni n ṣe aisan ti o lo osuwon oogun akọṣẹmọṣẹ dokita kọ fun aisan bẹẹ naa o le lọbọrọ gbogbo ẹni ti o ba pa awọn ofin to rọ mọ aisan atago ara ẹ mọ oluwa o ma sin aisan bi ẹni sin ẹṣin ti ọkan tabi meji ba wa kan ọ ko iti itan fun ọ tete mọ bọ ni Lawson Natural Clinic number 26 Ayegunle Street to dojuko High Court Gate Akure fun imọran ati ọna abayọ to ba fẹ ṣe ayẹwo ma jẹun ko to wa laarọ kutu ko le resi to peye telephone. Phone 0803-817-7268.
0: Akabo pada iyawa
1: e se olotu ti aban soro nipa sison eje ninu ago ara wa o je nkan to se pataki kini di idi ni wi pe the blood help to transport nutrients and oxygen all through the body system. So to ba tin di wi pe sison eje o kaakiri ago ara wa to. So that is telling us that the some parts of the body now will be deprived of oxygenated

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
3: E kaabo pada furoyin lakotun e kan si wa ni www.adaba889.fm tabi ke shakela de befem app ni Google Play Store bakana le le ba wa dore ni www.facebook.com/adabafm889 adaba889fm lawa loju opo Instagram atalagbele bo Twitter wa adabafm TV latabo mele si loju opo YouTube beyin ba wa ni royin kan te fe fituality Ete ate jishiran se suwa ni newsroom at Adaba 889.fm. Abo ijo ki ibi nusa iroyan te suwa ju. Lagban iroyin le ukere. Ogoro awon lakatakiti ti won ba ijoba ile Ethiopia awo yaja. O ni won te kede ba iwe pe awon ti tora mu obi ija ekun. Ba won ti shise akomora awon eniyan kan lati le fi gbogun ti olotu ijoba. Abi Ahmed lati le leku lapere. Agbarijo awon alakatakiti ohun eleyi ti won mo si Alliance for Survivor ni won se akojopo awon alakatakiti mi bi Fano Militia lagbegbe Amhara ati awon Oromo Liberation Army Tigray People's Liberation Front ati awon mere mi be lati le fi gbogun ti olotu ijoba iko ohun lo fe sokan ijoba wi pe o n se akoso lori ohun ti won salaye gege bi ogun isekopani labenu sise biba nkan je lopolopo ati gbegbogun ti oro ise ati osi won je ko di mimo wi pe bawon o ba tete wa nkan musa logun soro olotu ijoba ohun o sese ki Ethiopia ko foju we na pentuka agbenuso fun olotu ijoba abi ohun bilenesiyon lo wa je ko di mimo wi pe awon iko na ni won ti n gbaradi ogun tipetipe bakan na ni atejade ohun lo je ko di mimo wi pe ohun gbogbo tawon ba le se ohun lawon se o lati le ri wi pe awon se olotu ijoba na ni po olorin woso ni Peter Okoye to je okan lara awon Eco Peace Square to ti figba kan ri wa nile yi lo ti je ko di mimo ni waju ile ejo giga le yi kan to wa ni ipinle Eko wi pe awon gba egberun lona egberin owo dola gege bi owo ajemonu latowo ile ise agborin jade ile okere ni toruko re ti onje sachem Peter luwa jakudi mimo wipe owo ohun in lo wa fun ohun ati ibeji ohun Paul Okoye to si je wipe egba awon Jude Okoye ko ni ipin ninu e bo ti okori Peter lo foro na lede lakoko to nje ri niwaju adajo Alexandra Owoeye nigbati agbejoro fun Jude Okoye to n bilere ibere Jude ati ile ise re Northside Music Limited ni won foju wina esun oniga meje eleyi ti ajo EFCC to pe tako won lori esun jegudujera to ni ise pelu o le ni bilionu kan owo naira ati milionu kan owo dola ti won ni o fe fi agbada pon wogbo atu Peter Okoye lo wa je ko di mimo wi pe Jude ni ko ni eto kankan si owo ti Sachem to n fi sowo si awon ohun ati wi pe adehun awon ko si ninu iko won bo ti wo ko ri bo ti le je wi pe awon ti fun ni nkan ri lori iru oro na lori iroyin ere idaraya wa fun ta sale toni fun lajin oye tayo wa ni kale

0: igbefun si agbara re gege bi oluwa olorun ti fun won ni ase ati agbara re lati ma tude jade gbogbo eniyan ko leni ya to lori ofe ati gbo won gege be ti ma pe asiri oluwa nbe lara won ole re e wa nkan fidile keta bi ke fidile nkan loko gbogbo awon igbimo jo di perfect international bible church to wa ni ajaka ni opposite mode college adupe o fun ase ori agbara awon eto ti waye ninu ile ijosin ye number telpe baba si lale mo gbagbe 08036716641 ati 08273846131 08036716641 ati 08273846131 oni number te fi bo wa soro ido ma ti lo ko me je pelu eleyi ni mo fin ki baba kabo sori eto titaleyi
1: ogo ni fun olorun loki orun ogo ni fun olorun ayeraye ogo ni fun oba alagbara eni ti gbogbo ipa ti agbara nbe ni ikawo re Oh God, eni ti on je mi ni ma se beru. Oun na ni okun ri to sa. Nini we Exodus, oun ni Jordan ni ri to pada seyin. Oun ni awon oke ri to nfo bi agbo oke kekeke bi odu agutan. Nini we John chapter 11. O so fun Mata ati Maria wi pe emi ni ajinde ati iye. Oni odufun ni ni ohun gbogbo eledumare ogo ni fun orukọ re ese ese ese ala

0: la.
1: Oluwa lo nwe ni ga. Eda ka o le se. Beni aba ti Elohun o do o. Ipa eda o le ka. Oki ki oko so kan kari aye. Ona imale ti egbe dani loki ki yin fi kan kari aye. Ka ba dura jagun ati tuni sile o. Oko so baba loluwa firan gbogbo eni to baba wa debe na dupe fami oluwa wa na dupe anu oluwa wa oluwa lo gbe ni ga eda ka o le se beni aba ti Elohun o da o ipa eda o le ka Kafadu ajagun ati tuni sile oko so baba loluwa firan gbogbo eni baba wa debe ni won ranu oluwa laye wa oluwa lo ngbe ni ga eda ka o le se beni aba ti Elohun o da o ipa eda o le ka igbagbo re ni o mu dani Mosila ni akite ni kan baje walayi tala isumo bi layi wa goke pe lase oluwa oluwa lo ngbe ni ga eda ko le se beni aba se lo o da o ipe da o le ka

0: tọ wa arabirin
1: agun
0: eni ola adedoyin
1: sọpọ eniyan mọ si adewe
0: eyi ti o waye ni akamo
1: gbe akoko ondo se
0: iyen ni ojo 24
1: osu kesa
0: ọdun 2026
1: 24
0: September 2026
1: papọ sisu eto yi yo bere ni dede agogo mejila osan
0: ọpọlọpọ ori ade ati awọn eyan patapataki ni yo wa ni ikale ni ojo na
1: awọn olori
0: to lami laka ti o fi ilu
1: atorinda wa lara ya ni ojo na ni
0: evangeli jide
1: ajowa jesu
0: lati ilu ibadan
1: ituraya ọrunamiyan number 1
0: sisola adelakun
1: ọba eleto
0: samdat aremu
1: mandela lati ilu eko
0: abe peace harmony lati ilu abeokuta
1: evangeli skyode
0: akiti mẹyin lati ilu akure
1: king kaka ki safari
0: olùwàṣẹgun jesus arupa
1: ati bẹẹ lọ
0: arabinrin agọn
1: eniola adedoyin
0: sọpọ eniyan mọ si adewe
1: awọn ni olugbalejo
0: awọn naa sọ wipe ẹ ma.

Amina fun keke igi aguna jojo ke nu ko keke igi ona laye ti yin o te ba fi ri aje funu o wa ni ta wo ni pele hondo lona to bi ko ile epo to wa ni be local government area ni ta wo ni na pani lati ko

0: mami ajelologun mo kin yen kale o
1: e kale o lotu
0: e si tun kaabo sori eto lale ti
1: e se o adua wa gba okan wa bale ri a to wa lowo
0: amen
1: ibanuja yo kero opo ko ni je ti temi kokun wa
0: ni ase du
1: gbo eni ten gbo wa e ma kale o e ri ba ti se e ro na gbegba o orun mi lo ni gbo nla ni siku loju oni o ke ri ani poni yere laya oni ko toto gun odun eni oni ma fi oro temi se itan pani oni lo di fa fun orun mi lo pe ton ma gbe na o ja be operete
0: be ni ti se ri
1: orun mi la won ni ko wa rubo ko wa tubo won ni tori tikini lojo ton orun mi la lo yawo lowo iku to yawo lowo arun to yawo lowo awon ajogun gbogbo orun mi la yawo ton ko rowo san awon ajogun dele won bo won ni won ti da ojo ton so pe won fe pa orun mi la lo ton baba lawo lo nkan to won aru to won atu won yan orun mi la lebo omi la kawo ifa mora nbe won la rufa rufa tan o gbe seyin kule ebe ta awon ajogo te be kuku mo pe en ti o ba tin binu eni po lori buruku ni pe ni pe ka wo nkan to lori buruku e tun gbe seyin kule nbe e je ka je ko ka je kare ka je ku jeja e ka to lo fun ku mo lorun lati gba owo wa igba te won je ibi ton tin je esu lo kuku so tun lo nso so esu lo ta orun la lo lobo pe ko lo seyin kule ko lo wo nkan to gbe sile ko lo wo nkan to orun la se ma de bi be ko wa wo awon ajogun to do se be to n je orun la kuku mu won lo le ni bade ti ja le ni gba iwache ko ri bele ta awon loya so pe aduro fun e pa ma yi ta deni ta to won kan kan mo lowo ta de ile court ba so pe so jebi ta so pe won o jebi le nkan to ri lowo e ni kin se pe ba won paro mo be ni orun mi la ni pe won a mu won lole won wa nbe orun mi la pe ko ma mu won lole e pe ko orun mi la ma tu a sire won orun la wa so owo to awon ni won ti yo won nbe ijo lo orun mi la ju awon eyo ni yo nya wo awo nye fa fa nyo lodu mo re won a sa ikoko mo pe gigun ton ba so kwa ja lorun pe aja kin re yin je gbogbo wa papata iko ni roju pa wa o ari ba ti se arona gbegba okan wa balẹ ire a to wa lowo emi ni ajeru loogun lati lu togbulu te gbogbo eniyan mo so ma jawe so loruko ilu togbulu ni mo ta akunmole si ti mo ti sise elewelegbo ninu ilu togbulu yin aloba anijoye kin se ilu oko ni ilu to laju ni ibi yo ke eniyan sa ti ma wa wa bo to ba sa ti de ilu togbulu ko bole ni le ipo to ti akure na local government ido koju ile ipun lati ri patako ajuwe wa ona patako ajuwe ni ka niyan ton si sale to ba ti ton si sale lati ri ile wa la pa lafia akun le wa akun ni awo ewe number kan soso to je number titi wa oun ni 07063012816 07063012816
2: ayi la ye eyi ti o ye nikan orun lorun wu ti ru iyan loju

0: ẹṣeun baba wa ẹ ri pe bi e se gbọ alakale ibeere ti abe lọwọ baba pẹlu leta ti arakunrin ti won ko e ri bi won se la kale fun ate ba gbọ isi se ntele baba ka gba pe iyan je odo ije o wa le gbe oju arugbo soju
1: aye le so niyan da be aye le so niyan da be ko si nkan ti aye o le se gege bi oro ti mo so seyin pe won le so dudu kan so da pupa mo yan lowo won tun le so pupa kan so da fufun mo eniyan lowo orun mi lo ni ajagbala jugbulu ma jugbulu jagbala o na aja nire koja odo ni ko boju o na agotan nire koja odo ni ko chanse o na de yo gongo nire koja odo ti ko pon lo se ko foso o na won lo de fa ojo kan fun orun mi la tun so pe oju oloju lo gbe waye o orun mi la lele ton ba ti ma re o je pe oju oloju ni lo a ma ba ni loju lori titi e so o se se be orun mi lo ni takun po lo o nu lo de fa fun la to san ma torun gboro lori waye o wa tun ri la to san yen pe orun no je pe ori olori lo ti yan wa wa nu aye aye le se niyan be ke niyan se be ni pe o o je okunrin kon ma wo face kan kon ma wo oju okunrin kan obirin kon ma wo ni lara e tabi ke niyan je odo kon ma wo ton ti ko dabi arigbo o mu ke se be yato si pe boya ke niyan so pe boya kun lo da nkan bora ke nkan to si nkan to wa lo so ti o si ni orun ebi ta ba wo abe bi ba to je pe won a se be be aworan ti teniyan be ni kan se be aworan ti teniyan so awon aye na tun le se niyan na kon se be ta aworan ibebi ko da beni pe eniyan bo en ti wo eniyan ko da bi beni pe ijinu won wa bi pe arigbo nu won wa bi eran ko gan nu won te so pe ba kon kon wo orun mi lo na barasa kuju kuju onu lo de fa fun jon ku lo fe lo yawo lowo obele igba ti obele wa ri owo so ti jon ku ba ti so pun fe lo gbowo un obele wa da bi awon won pikin niyan ni kareta awa da bura bi awon bi aworan bi gigun yin awa da bura bi jon ku ba ti wa ri jon ku a ferege pe o mo ru nkan to ba un soro ni le obele awa den to je pe un sa to den to je po tun le so pe ojo wo lo won gbowo abi ojo wo lo won wa so gaga bi bere yin ale le so eniyan dabe
0: gbogbo e te n gbo wa nu ile lori eto ta pe ni abalaye ni dede akoko te n gbo wa yi njo ti ri ayo yin ba ti ma de aye oni de na ayo yin o be won a si ni gboju oloju won a ni gbe soju yin ngba ti e ba fe lo si bi giga tabi e fe lo si ipo ti o gara lati pe e fe doga lenu ise won a ni gboju oloju won a ni gbe soju yin o lola eledumari
2: aye laye eyi ti o ye nikan orun lorun wu ti ru iyan loju

0: mi ngba to ti wa ri be ki wa ni ona abayo ati amara fun awon ti iru eleyi se aten to ko letter yi
1: eh ko lodumare oba ran wa lowo e koko mo pe ko si amara meji ko si abuja to wa lorun ope tin ba tin so pe ba tin ti toka eniyan du pe kon ma lo si odo ifa idi to wa nle ni pe ifa lolodumare fi se ohun agbawe aye ohun lolodumare fi se bi akoyo fun onikuluku eda yala se ese otun tabi se ti osin nkan ru e loju ni ifa ni ko la ba eton mo le si nkan de se be ni pe o ko ye pe o ye ni ifa la so idi ti gbogbo e se so be ni pe ko ko wa iwo to se be ni pe o ti se be ni pe ohun se idanwo ebe ele ba o ni won ri won so pe arigbo lohun opolopo elomi te wa to je pe won te ni so pe arigbo ni to je pe iwe to ba ti chun to je pe aye la pada mo ni lowo igba te si dawon awon ara e ba se be ni po jade te oni jade be ni orisirisi be ti wa ni ni ta opolopo elomi agboja te kale wo lo so pe nkan to n ta lele sugbon aye te ba ye so pada sobu to da be ni po joko si lataro kutu to ta yen ijo mo boya ori etitan ni awon aye so beda to je pe awon oloju merin lo le ri to je pa awon onimomo lo le mo nkan to nsele ni bibe sugbon nkan ti mo ma so ni pe nkan te mo ni keje ba ti da be ni pe un se to se be ni pe un lo dede ti wona wa se titi e to da be ni pe ori ko ni gbogbo en ja si o ye ko mo pe o ni idi ni idi to ni un ifa lo le ba eton mo le si eda ti ru fe ba ba nse mi o so pe mi nikan lo mo se ju sugbon ka ni agbanju ko kan si wa ni ilu ita ogbolu e kuku mo pe ko si nkan mi ta ma se ju pe eyan to ba wa sodo wa ri ni ketete eniyan ba ti wa la so fun iru eda be pe owo to mu wa ko da aneyan si pe ko mu lere fa odu to ba e jade ohun la fi so pe boya ka se alaye fa le lori fun to ba de le eyan to je pe ona to wa to je pe ona to jina mi o so pe iwo to wa nju tabi iwo to so pe o wa ni akure tabi iwo to so pe o wa nkere o iwo to ba wa lona to jina to ri mo pe ebe irin ise titi e tabi oro titi e pe ko faye gba e to be o le pe wa to ba pe wa a le ba e so pe ka ba e se ayewo lori ero itagbe ka de so fun e nkan ti fa ba so to ba ise le to ni fe si lati se a fun e labo le ona to je pe wa fi se to ba de ti se a fi ranche si e to je pe a de te lowo to lodumore a tun se a mi si oro e emi ni ajeru loogun lati lo to ogbolu number kan so to je number ti temi ohun ni 07063012816 07063012816
2: aye la ye eyi ti o ye nikan orun lorun ru ti ru iyan loju.

lucky key shambaye mutudela shale toni ibare no koshe o tori bomode ba juba agba yoroko dale ewura to wole ti o kago won fi se suya ni aguta to wole ti o kago o deran mu bofa iba gbogbo eyin tolo ba mi ko le aye le lowo lasale toni o gbogbo bi to joro de mo ki yin ibi ti oro de gan mo ki yin lotun losi e kale abeti sun e ti le sun o deyin eto.

0: ja bere eto bayi ma bere eto lodo agba osere theater to pe 87 odun meta dine adorun opo iba na ti gbe iroyin eleje jade tani baba ti gba ikuruje lowo ebora lai mo pe riro ni teniyan sise ni tolohun oba baba si nje amala atewedu ah kona enti mo nso yi federal government ifun lami eye ta le ni ti mo nso baba ti mo nso yi ah o kawe lorilede Ghana ko to di po pada wa sorilede Nigeria ta leni ti mo nso eja gbo ipolowo meji ka dodo ni isu baba baba ta ba kuro nbe ka de odo lofsa akoni obirin tin je lofsa ta ba pada de emen ti mo nso e ka lenu leyi abe ti sun e ti le sun o dẹyin eto
1: o ma ti daraba o kariraye o
2: ni isu daraba o gbona tun yo
3: iwo ni wa darapo pelu awon gbajumo ati celebrity
4: ti won gbe jade won laruge latodo ni isu
3: gbogbo suit ati shirt ati trousers ati shoes ati bed
4: ati sandals and slippers to get to talk Italian tabi Spain
3: tokunrin ni tobirin lomode atagba
4: oluwa ntise
3: jinsan shino
4: pantan joga
3: wristwatches
4: awoka
3: senator dressing
4: resource control
3: ni isu
4: otagba ntagba to tagba ragada se bi ragada ni gbagede ogbagba buye kete ni bi tawon ogbagba ti ri gba oja pataki kale si
3: oh my god
4: bi odin di oja ilu ko loke oku ni
3: military and paramilitary accessory
4: awon officers boot
3: ni ti civil defense soldiers police peace corps atamutekun
4: ati beta ti fila ti layadi won ni nbembe
3: gbogbo schools ni ko tete wa ma order for uniform container and sandals
4: all says price de lawon oja won yi
3: be ise leyo leyo tabi dosi dosi
4: eyi te fe kose lati di ase bata
3: aye wa fun yin ati bi te ma gbe
4: o ya ni number 85 obadeshida ni dojuko town hall
3: Lakure 0804520455
4: ni Yesu abibata kukuka
5: Adekunle o ma tojo meta kan se ko si to fi wa si bi se
6: aiso foni ku fo lajide to ba mi fira yi ni
7: koda mi o ronun sumo
6: se ni mo mi gule gule
5: to ti lo se ayewa gbara re
6: rara o mo ko lo ogun ti mo ni sile ni
5: kai ko ye ko ri be self medication lo loyin bo npe yi
6: ni bo ni mo ti wa le se ayewo ohun
5: iwo ti gbo nipa Lawson National Healthcare Center ni number 26 Ayegunle Street opposite First Gate High Court Akure ni won wa awon ero igbalode lo wa nbe ibikibi te esun ba sapamo si lagwara re yo wa sita yo tu so ona bayo ashiri aisha esun ati pipe laye ti awon baba ati iya wa fi lo 100 years ju be lo ni be ni won tu fun won ni imoran lori awon to ye ko je to ye ko mu
6: eh
5: wa gbo awon orisirisi nkan ti oni je ki agora re gbagbode aisan national product lo wa lodo won go to Lawson National Healthcare Center for body check up treatment national product and counseling
6: ni bo ni address won yen
5: number 26 Ayegunle Street opposite High Court Gate Akure
6: wa gbo
5: o gbodo je nko to lo se ayewo yi laaro kutu hai telephone 0803817 7268
6: ope o ara mi ti ya
8: thank you Lawson
0: e kabo pada lati oju oja

ope lọwọ gbogbo eyin te ti dara po mo wa bi mo ti won waju aisi fosogbon adeshida osogbon ti akure kingdom yeye boba seye mo ti ri abosede oluwa toyin si kodun akerele ola mommy olojo obi ti nbo lona mo ti ri yin gbogbo yin patapata ese te duro dede okay ile webo ni oloye lere pa imo lo won kawe de teacher training college won gba certificate grade 2 lodun 1958 won pada wa se ise olukoni ise teacher won pada se eje so fun yi pe baba se ise kuku awon kan pe ni chef awon kan pe ni cook awon kan pe ni kuku lede yoruba fun awon oyinbo alawo funfun ajin rere christian missionary igbawo wa ni baba eda onile ola to bere ise theater odun 1960 ni baba ti bere lodo ologbe oyin adejobi kan to darapo mo ologbe duro ladipo odun meji la gbako ni baba lo lodo ologbe duro ladipo eko le be igba ti won wa lodo ologbe duro ladipo na se film ton pe ni oba koso e ka lenu leyin mo bere abe ti sun e ti le sun o deyin eto.

lere paimo ori baba moshiwa oladipo agbelese engineer alase okay ma se nkan kan lose tun bo ile ise tin se tin wu omi jade ninu apata boho na npe ile ise ti engineer dipo agbelese tan se ko kari e ma na sori ategun yin lose timbo okay lere paimo odun wo gangan na da igbe osere theater group ti won sile odun 1973 ni o e wa mo wo ise to tan irawo baba okori elemoso ni ti won ti se sohun ogun lola ninu e to je itan ilu ogbomoso e wa mo wo won se lodun 1990 odun 1990 na se opo ni o mo pe baba eda onile ola na kopa ninu ere oloyinbo English film lara ni narrow part ere super story ti won pe ni eye for eye a le kaye ise ti oloye lere pa imo ton ti kopa lara ni aye jaye simi ise ologbe ogunde saworo ide na ara eni omo oruko ti oga belu ara eni pelu ipa ti baba nko bi babalawo ti baba npo fo pa egede ayajo ohun ife atohun akure gan opo ro pe elesin abalaye ni baba lere paimo e wa mo wo oni gbagbo oran ni baba koda alagba ni baba ninu ijo lere paimo lati fi more han ni ipa ti baba ko ni di se theater odun 2005 are orilede Nigeria ngba na ba mi Olusegun Obasanjo won fi ami eye MFR won fi da baba lola fun ipari biribi tanko saaju e odun 2004 sohun ogbomoso kabiyesi oba oladun ni oye wumi ajagungba lady third won fi oye are arubajo are arubajo ti ogbomoso won fi da baba lere paimo lola happy birthday baba at 87 e kalembe tomogun olubumi kini wa koko asiwaju ti e ma kale o aku ayeye award ti ojo Sunday to koja more feet more feather to your crowded calves e kalembe gbogbo yin mo ki abe ti sunu leyi ni e ti le sun o deyin eto

0: tope ola jengbesi lo di di sele ipon king sunny ade eyin na mo tope ola jengbesi afini ko need introduction laarin oja mo so le kan mo ni ilu osogbo ni won bi king sunny ade si o lo lewe alakobere ati college ko to di pe o di ilu eko opo ni o mo pe ologbe moses olaya ti gbogbo eyan pe ni baba sala alawada loga to ko king sunny ade ni se orin tori pe orin ni baba sala yin ko tele ni bere pepe ko to di alawada odun 1967 kese da egbe osere ti e sile to pe ni the green sports oyi oruko e pada si African beat ngbo ya record won se record kan lodun 1967 eto ama wo challenge cup ni o tan irawo won sita won pe ikani challenge cup ni odun 1974 akere le ola mommy e makale o olojo bi ti o se adota odun laipe laijina mo mo lori e 1974 lo se record kan jade e tun a mo wo o se kan jade to pe ni alaanu loluwa iyen lo tata tin pere o metala hello eyin olorin asiko yin o se record jade o se launching a o pe awon ero o tabi 200 elomi ta 500 o tun binu solohun abi benko de play murasi eyan lo tata tin to pada di oba orin oba ilu mo nbo lori e ka lenu leyi se abe ti sun e ti le sun o dan eto
1: abi si oba wa o se mo we ogba yun gba

Global Resources to je pe be fe gbe borehole to to mile kan ninu apata omi o jade ni 0803 391 1411 le kan si e pe agbelese Oladipo sorry 0803 391 1411 gbogbo eni to fe se borehole ti oju oni ti ti oni dija pe n gbera yin lo court e gbe lo yin lo si police station okay Urban Breeder State office won wa ni 39 Jai Small ni Alagbaka gbogbo eni fe ra le to na fe gbe estate iwo na ti e yipo pada kuro nbi to wa ibe na lo bi gbogbo omo si awon omo to bi sibe na tun loko nbe kilode e pe number yi 0803 913 7002 le kan si 0803 913 7002 Urban Breeder State tin be ni Ondo Road lo dodo won nbe e kan le o kabiyesi oba Dr. Samuel Oluyemi Falaye CFR Olu Abo ti Ilu Abo kabiyesi e pe o happy birthday te ba n gbo en ton kiyin oloye Abiodun Akerele lo n kiyin ton je osodi ti Ilu Abo na kiyin wipe to e ti sodun yin e se mi Cecilia dada eka le o salafia le se pelu gbogbo eyin te se wa lori Facebook live adupe o pe duro orun ayo ni gbogbo wa osun teto yi ba pari abe ti sun e ti le sun o deyin eto

0: ku. Dapa na ogun mo mi lara.
1: Dapa na ogun mo mi lara.
2: This is my glory.
0: Oro je ogojo.
1: Oro je ogojo.
2: Where is the midnight too?
0: Dapa na ogun mo mi lara.
2: This is my glory.
0: Ojojo. Yo yo yo yo.
2: Don't go yes. Hey, mimo. Hey, don't jump the door. Dapa na ogun mo mi lara. Dapa na ogun mo mi lara. Ẹ̀yin ọ̀rọ̀ pàṣẹ ayé.